0: Diospaj yuyaita yachasunchi.
1: Diospaj yuyaita yachasunchi nishka uyanapika. Pusak kunaka tukuy kuna rikunallami causa. Nishka uyanatami uyangichi. Pusak kunaka Dios chorashkami. Pusak kunaka Dios alli nishkami. Pusak kunaka Dios chikanchishkami. Chasna kashkamantami shuktak shina causa nata. Mashkanapa yachana.